ཁྱི Tato ni rovi nyatan chila ya ndrawa yore. Te ya, mela la kaputo nyana hajan dewe nawa hi chato. Wenja kaputo nyadu gangba da lyugyong, chuju da shane kashi nipi zungo da ngaso seka la, lupi jitse cha tangku gengu shwe la zine sheba na, lowin zingo la nipa da, nyenge shile chila shukjin teba maze. Rangkota sanni sula nujir se chiyo bata nacho yoni shibir chanon la ya nuban jongsi. Kaboto nyadu ngoo jumbar yoji to kuru yobi tene hingu kani ugu mugabi chedo yin. Wancha detar duyu rena ngingbi yuzir cha shane neni meshun zuwi nyanka ya yore. Deshir kaboto nyawane qi cili da mtibi nyatan xinbi tetar nyaju yomari. Ya mkaxi ginjato nyawi gongxi yore. Lu zhangbor sengba ta, kanga jani nyana genbuj nela hungu se toba ta, ge cik da rubi xinpi la penba ta, zogshiwa gundi se toba nyamju yore. Yina ya mluj xane chatan dana ginjato nyawa da kaboto nyawa na jikwa yin. Lu yong da Gangbi yuushe cha xane ngari yido nrumba nindukbi ngayi xinsabi ngasu xie xie matob. Gade genzaldo nyadu lazong zhankar yaba dan, nyega tukbi nungshukzu lowe xile junde do xie matob ba dan. Xe junde do xie matob na mula mawa da ngangda xie sunjo ba dan, ya na nguwa timban juwi mkaxi genzaldo nikuka todu juwi wogji jeza dema ta. Huhuruji ngudayan jihlabu yore. Deya, zilu so nyadu lupo na dunshu so kyun kukzan yola. Yilaga cikparchi lola kyun kondubi na dene ki libi ngasu namba xinyi. Deyishir, ranjan naraso yoda nyawa xie xie so yore. Dewi na, zilu so nyawi nyadan na ki libi ni nyadan ji namba xire. Lugyong da yilaga yibu mato ngoke suje nyanja hajan gechewa yin. Miluje gechecha ndundu mburu yobi ngingo mebada ngingo matana geyi xanje mulebi ngowe taza jini ngamu ya landu ngowa nawada mechitamban josi. Ngingo to jana ya gechecha xane da taza nipati deya niluji kizuk jabata ngoye kune leba bejanshibi tsuwasho. Derdi hinjok shibata na santuk lemi jeni kyunga bache hingu mbubu shi chanshwe yin. Genjato nyaka hingu mbubu shi tsegin na chaga yime da yosu nyadu chaga da sheji tukse na chi chambayin. Ni nyawi nyatan sana ni dewa da ni shibu yungwe shinye je rikba je satun ruwa da ruwa an shi tojo yobari.

Shanla si xie xie mu nipi gonga ka jie ke goshu ji. Dea, buchi zhenzi ni nando xipi mambu shuwi gonga nguwen ju simbi gonga jinba towa dan zui ba baba shima ta chuma ngamba zhubi gonga tiri sajime ba dan jie. Gonga wongri da nyata xipi ju ren na gonga ka jie la seka kibi gonga teta na buchan zubi gonga tiri si xie xie jime ba dan nye. Gonga nyata duye ren na Gongin nangke siri babi ngosun jati siri mutan bata tatong chungzi nabun ju yubi gonga tiri sisi shajimbe bata song. Gonga nyowi yurin na mbucha ta yinten chombe bazook po bata dee juci ta linci chaji mundanwa shachuk shubu cha matoba liyo. Gonga tiri la tiba zanji siri ta galti tansan bebe gonga tiri sisi shajimbe bata ya. Gonga kaji yansi ta Tsasu teba soju gongi pakwi ngaji shimu Tsangma taani Mbucha gongi nanzu ni Nguhan tuyo Kasi gongba cha ngosu napu choyo na Sisi shijibi bata nga Gonga zuyo ni xiala lupi gongi nguwan juhlawi Kasi soba ina gundu pukulawa yobi Xiala lupi gonga sajime bata Chok ji inbi Juyendo gundu kibi gonga rai chulan zanji hindu gaiji mo yin Sengenaba Tengde li tena tatashibi nondo shetan xioza 下了录音记录。

0: ki gotong yin namzang tere, zhe jik du kui dong, zhe kodion jak dong, ta ni zhe song zhe kye so gak zi lo zik chuyue. Dali xinda tangpur lego zuk chun, namzang zuk zhe nui kye gui bi dong yue bi. Da chi xie yi pirim ya cha dun chu sin ni, xinda ju ji bi nong, ngui so zhe kodion top zo yue kye song ba zhe. Namzang tere, nye nui zhe lin bang lik, sum tong yip jia nye ku jik du to rik jor xi zi yue ba dong. Zhun sin ji, xie yong jie ca nui zhao wa sum chu so sum tong ca sum sin de. Dang zang nui jor teni, zong kong la wang wi, nye nui lo zha de ju re. De dong chep ji, da ga che zhi ge mi jia bang zhuk yi chit nyi dong ca jie sin bi, ca su kyun zin zhun ni, jun tu tab dun zhu ko dun tun kong yi cha ba xe de. Ce mo dong, chep ju ba bi nam xi dun gip, zhu ko dun jie ne dun ta ju to ba xe ju re. Zhe xi ji, nam zang zu zhun sin ji, zhu ko dun jie, xie yi jia chun mi ngu zhu chit jop ji sin su yu bi, gip du du. Da le zhi le zu bi de kong dong, lop zha. Minkang so, shibi kui kong yong su chepni, lezi lezo ba tong, mang so ji tom nong dong, shen nong dewi dwe tong rojo re jie song ba re.
1: Xia la, sang zhong du di ka chi shubi yin. Nian chi chong chi jie, le re zeng li gong da ra huo ta zhen yi ni, nan zhang zong chong jie le mi gong ko gang le gong yo ba re. Da lue xie da tangpo ne gi bi ba ra, chun zhi le mi gong ko dang, hin ru ba so, zong ni cu bi yong da ra, rin dui da ra, ca li li ga dang, Ya zi ma qin su ji zi ni yung daran zin zha ka nga ju nga du nian di ma tem nian du nian jia jia jia ji la yung da zhi yu ba zhi. Zong kong ji xin kang din jia song ji din zhou xin li zha yib ji xin kang song xiong ya bu xia qi ni du zha yi zong na za ju ji rin gui tang gui dang qiu lam ju du za sun dang xin sun lin de xi ba dang yu bai dang du ni zan de ba dang xin zong li na zu jiang ju li xi qi qi ru dong yu ba zhi. Ni du bang gu zong gi xiu ji Suen sara chuen dai dang, sen dai sobar chue da xie xin yu di di sabay tuwa dang zhang nga qiwi nam xie qi chue dang song dai xie ni, xiu za reng mang bu daba ma zi. Za suen cham zhe dang, sen dai du qi chue da xie bi, gun dui dang jin dui zhen za gun bi gan ni se yu ba zi. Nye dui la si ban jur sabay kuo jie kuyo song xiong zhi qi xie kyo so gomu yu xie gu bai ba dang, xie gu bai yu du da gu wye rin ba da ra, nga zi tun xie xie ni su da gu xie ba dang sa zhe re nian yu ba zhi. Le qin, la zi ban jur sabay kuo jie re ka ki kuyo song xiong jie cin ri kya da ri xie gu ba ju dang, kong do kuo jie ke di dang mang cu jie rang gu rung am xin kan kuyo song xiong nung xiu ju ra chi duan xia juin ba zhi. Nye du, lo zha zong gi la kan zhong da do ye du ji zhong qu cin cu jie mang pin xie gu ba yu ba zhi. Xie gu nung, le duan bi pin juan gen ju dang xin pin ka zin. Teng luk teng su ji jie ru zha xie ba zhi. Nye du nye zhi zhong qi ra bian zui kan ge qin ri kya da jie zu duan xie gu ba yu ba dang xie gu nung le duan bi chu gu dang qin da cu ru ming song xie ya la ba ma zhi. Ming song ge zu xie bi rung mung zhi wei xie gu ba yu ba zhi. Teng di lian qin jie zun zhen gen kuwa la ba qun zun dang su duan. Xie xie qin gu ki nam ji. Nye zhi xiong qin lo do dang palam xi. Da pe zhi zu a zhi yang ji yin. Teng di bi yung san nyan zha lian qin yu cha ra. 他怎么气人？

0: ngala ngarang ke mbi thap che loji yue la che la chirang ke me chi nyong wa zang mo yang yue si
1: che da ngai ji bi me chi hyu lan li che da la zang xue ko zhe da me chi yi ka xue xie tuen jin na ngan ji le chi che ling gi zhe la wen gi yang zhe

mu kya yal ngeshal. Taa susi sabi jegyo taa ganga domche. Waa kapcho neche na yagi chaltuk che tukin sarchi. Taa tanda nganza ye chik lagan tigwi ki kya yongki penjo ki tani shivi na. Taa nyamdi penjo ki kapcho soya di angdang bulu shal. Taa di nyamdi iti penjo ti choku chabi na. Taa mangzo yi kanyi nenta. Tenzo ganga di to se tukro wal. Adi sa chen dangan zui chi ui nyi yi uchi ki kintu hama rwal. Adi ganga mangzo gyagi lakshitri. Timdana jena nyi kya nishu lakshitri tu seba. Adi nang cha shaskin da ngan zui nyato nyi stik chi netsu la. Da nyamdi bechu pegi nroya ki da din shi ma sung mangbu se shiwa. Za zo la di ganyu sena pegi kangla saya. Kapchoti. Tanganzu lakang sidi chi sajo kane pinyendi mangpuche. Da chi chonga inenda, saha inenda, dranga inenda, tenzu zuwe di mangpuche. Da di da chosungda kanglu tonga di kapcholo di angdang muluchi. Duje tanganzu ki lakang digui ki benjo yungung angdang budi kangli tonga duje yungi ba. Da tanganzu chi Yetong 참지지에네 차찬다 최적숨다 선동숨기 수치 두천만도 참지제 다 대단 초총 관심다 로직 샤메 숨기 주지데 뒤시나네 아직 간이 새로 제견에 차찬 진이시에메르 두체 심기 다 레친네 차찬다 간주 이지 이 거기 갑자기 하고 심 내랭기 Letendi yagubi, shabshiliyagi yagub chub chevinda ganzi mangzoyi. Tanda batu chashanda kimzang chungangi yungbo denzo. Chi manga nechana chingishi lakzi. Da chi chitang nechana chingisumne duje chagminul. Da chasanda jungyul chashan ganzi yugugi kapchodila. Dambul mikcheni, kure shabshibu zeta. Tensu chokan gane gongbe tang, ta mangzo yungbu paray tang. Digui nyamdi bianchu gongbe tang hai tensu, ta tenzin yawji. Lakpa do ganzu ki labjin chung gongchun tang ki gajin wal da mangzo ki chodi. Nyezhile ma deba yakya chin, ta dandan ya chashana ganzu ki namsa lawa dobi ki pegi duksin rudi dandan ganzu ki chung gongchun tang ki begi chokan ji tel da. Chi kyabkyo tang, sikyong sikyu, mangda chi tukti, tuyenjen da, mangzo gajin tsinda, cho kangane, da chi kikabla kazu kikwaya, chi kanyi insukuna da, jime yo, tuyenjen iba, da dewe kangba inenda, lobtan zhoye ki chagin inenda, chi menjun kinle inenda, gensun genju inenda, tenzu kangi tol da kikab gen, jamgyong suru tukchen, nangjen, Tāng ngāl shizō yīngbī tā tūbī yīn tā tāng tā tā shizō yīngbī kī lūkī shī tūk chē shēngī lī shē bī nē yīm hān chē tīn rē yīngī māmbā tā ngā ngā tū kīb nē rē nō chēn tū chēn shī kī bā pōng lō tā tā tū kīb tēn tū yōng ā nē chā shēn tā ngā tū kē tū tā nām kūn tō kā chī nā kūn chīn tā ngī kā chīn yīn bā māng zō lā sē shē kē kī bā lē māng zō kē kā chīn tī tsōr chēn tā tā nā nē chēn yōng zō tā ngī kā lī ngī chī tā tā ngī chī Kachin chokin chibogon. Da lechin yine, dangi jesu dranggu asam samrishin mendo. Nga dangdi, deli king mendo. Nga gyabdi jingin samsang mangzo di jikyam tongay mebal. Da dangda ganzo ye chik. Lona chungchung yine nchaki la, chik gengo lo gachukubji liga yine nchak. Da kungchen dang, yagu bahas chen tu chen. Tepung kikin chik dang, fagwadu dang ganzo peyla. Jingri tonggi di yina, kamen zayge gyabsi chibogon. Tu chani, kachin chimi yinsu chani, mangzo ganga tengcho, nangi wa. Da rangi ne cha shanay di, manzi chung kundan tang di, da gandar
수직례 덮치에 당 수

0: Toda unhi kyolo le dun chu chu cha. Ho le ge. Dari yungshir sone jakeche nitsa la lo zhung shibe le dun pe gwe. Gwende gendu pa tsue meje la zhung gwe peji kembo ngusu tong to yo la. Jake di ling da mre tun zhana kyolo xiong zhanga junzi shibe za yun ge ni yiba nga le sabu hi gwe. Ngan cui lo zhung ka zhung zhide. Xia xue je rang du son jo si ne. Kyolo le re je zhang nu dun de. Be ju nang di xiong zhada gorin di pe ngan junzi toba xia jun yin he hi gwe.
1: Jida nga be tse nye kyo dun nye ji gomro. Kan tu nga zo zo ba la do kyu yu gi bi nga zo bi. Zo dun re za gong cho nye ne. Be kya jia jia ki nga zo ba yon la. Gwen do tang ki nga zo na zi ki yin la. Ka jin bi mo na. Du ra jian ro cho yin ba lu ro zhang yuan. Nga zo lan la nyan dun cho gi bi. Lu ka jian do zi di. Gong zo ngu zo ngu zo ba zi. Di ne be ju le gu jia kong ra da. Min bi sin jia we na zang zo la cha gi bi. Jian du zo. Di mo na zo cha tun re mi si yuan. San du kya la sin ki gi bi ga yun zhan ne. Li ri sa bi nga zo bi rang ki yu di. Yala singi na, kya gyo lanunga zhwene, ya ju ma ju chi yinbi, naba dinbi, dimo wa tanki la, nyong wa ngui sen zhengwi. Yungu ni, ga zo kienpo toyo ba zhe. Dimo wa, kianto zhongwa zhazabu, hiipan zote cinka ga li jeba, zhang xiao long ni. Gongzo jia dimo tanki, tasa dangbur mi ni, nga zo bi chua dang kata nipundu. Di da li, niki li zhen dang, ga xin bi da, li jen bo bi, mi bi zangbo tongto jindu ki ki yuan. Ga di to la, ki li chati ma na me jang, ye xin ra da zhongbi, dan ju tongji yu di. Kian to zhong jie mo mo ming kang ge hua jun ji nan zhe niu xiao ming ju la zhe wei ni zu di ga di du ni ji ma ge yin ma sang lu per ge yuan cha tu ma na kian to zhong jie mo mo ming kang min de qian ka ge li de ma na hua jun ni de na cha tu zhe ma zi luo zhong ji zhe ri ni ga di du ga nga xiu di li de du de ji di ga xin bi zhe ge jun yi ki ge yuan gong zhong de la meng dan kian to da nga zu bi pun de tun zhe ye zhe ge bi li wo song gu di zu ni de de zhe bi bu ge zhe nga zu ba na tun zhe ye xi zhe san lu nin to yu yuan la Majika ka pochu zui, kianto piuta gongpi la, gongdi gangto tongzu jang chunpa jini, dianra genja kianto sapa nyan tongzu zhu jibi, dingzui kike zi yuan. Zhongqie xiexia zozo, lingzui kikyu dini jia zhu zhi yuan ba, fan zhi qiang ni. Rizha jila ni, nga zo bezang ka nindu dang, zoi nindu jia ki pi tuba dang, lirika ka nga zo ba yong la, zikru tobi riwa yuan. Gongda gima la, zhongqie xiexia zozo ji, lingzu bi, lingyu rini chua ponso gizu sdang ju dang, jia ki lingzu ba yong la, kia yu gangli zhu jing kike yuan.
2: Nyakya roo ki zonka rinyu ki, mime nyushe lanko tongma te ngay su xiongko tsukpaatan. Dan na kianto tongchir che kongto su, mime dhike peshe tongten tongma te xiohyo. Roo ki zonka jase nyushe gondan tini su, troge xiongde lankong dan ro kyokyo shi ni takun jaysin. Ten ngay che kosong kochong ta do na, jia ki la lingpaatan, ta la rida ta nime jang gaya pi. Nyan ko che lankin ni su lansin hito topa su, cintze che kikyo nampar dinyo. Roo ki zon jase kyu che li duen man na, dando ni. Dala ranyu kalu topi tuki ga yuepi, lu ma jantan. Lanto matan gochin taki ngu sinchi yuepi. Rangu chin jose tanzin tati dali yoto. Me jashun ni kore chin roshu la tanzin xie ni, denja langi son tochin yueki xiexue. Lankon da manan yi xiampu yuepi ma se. Xiexu chan ha li pa xiexue. De tunke tan ca yin a zan ko ni, lantashi li jatan jaxu zan lan roto. Tenke la kya la man xio jija koto pa xie. Roo chi zon da siku che li nyengin zin. Gwentu dawa ni. Tata tsuta shi pi kaya suwa, mime langkong da ngani zui pi lang taitar. Ruo chi zongzong ni penta xiang pato shu chi hui. Lang gongyo la kyu tsu kei tang kama sun kyu zang zhou gu. Di ngu zo xin rin chi lang ta sewi ma zi. Ma la ka ka nga ki kiong tang wi, kya la xin rin ni pa tie ro song yu ki xie hui. Si da nga pi tse ni ji ni xie zhuo. Dun ni dun la pe wi kianto tong qir chi. Ma yung lu zheng rin so kei nin pa tang. Pi ra xiong jiong che lu zheng rin so kei kyu ye pi. Kan zi po lun den dong rin do tuk da li deng an do de wa shi. Deri to polo jankin taki kashi kuchir tan. Niru hiu michi tunjen bi te shi epi, ngan so kun ningan hiu. Gyongta chongche chaton konto che tuse ruka la an tan po tan. Karo chuche tuse ruka la an nin pa. Manka zonka tuse ruka la an son pa ki to pa shi. Lendo che luce la gankin sor, peri che tunjin tu pa ma se. Ma tanki luce la gahin, tanki luce la hiu pi nampa zampo ki tun pi. Ma yon lujon la kondi ton ni. Détan ka tsowa si te juntin chi tsowi kongxi so xie yu.
0: Ro ki tso mamang chengkang ki, dure sae bi feng chou nyanyu lan ni tengze tara ni. Tu mo ma yin bi la sang mang pin dung zhe kang ki zo gu. Dung zhe kang ki, la sang jie dawa su xin dung zin bi, dung zhe kang zu ba ni so. Chen ci da chen ca, nga li su jie zui ye ka nye xiu za ni zan ta jue li bura to bi. Mang zu jie jie di zui mu xie to juru gu. Ni chi re, yin ni ngwa kan, kian du yin la ngwa kang ga. Sang song bong ba, li zui la zi po lu, rindra ke nyi ba yung son yo zhe wa shi. Dari jen jen durun da, sanbi bayon zhuk shung da, pong ka ge dokyo jeter jewe, muyo jie jie, nin son la,

Lo chong chubo chumo chua, darang ge sibi zong yin dun ju du chun nu, di nga, chep cha mri lung chen ki lo ma, ka cha tsirin ki chi pi, nga tang tsiri pa sibi zong yin di dun ji him.

0: ཁྱི Yezi zhongqir mei sui ru yu nila ru kaki rumu qu lo da ka du mei sui nang yung hi bi ge lu yung ji din jia xi ya dang ning gong ge si ji nui ba qi ru qin yue ji xie ba zhi. Ma ren wei gong cu bi biu jie dang biu qi du ni jie deng ri yung gong ge si dang la su xie zhong ji zeng dui cu qin tu. Yezi zhongqir mei sui ru yu nila ru ka la yung gong ge si ji hun tu ni de ji qin ni tu ba di na sa tu mei sui gong dui ba yung la qi ni nua dang zeng dui xie ba xie zhi. Yezi zhongqira mei sui nila ruka ki chapsi wu yun nor zang nian zha ji. Ziji di na nila ruka ki gondor ba yun la wang wang ma zi. Ganga zhe chue bong ba nian xe dang. Nian xe nian sui xin kin ji tan zi ba tong ma ra wang wang xe jang yin bi. Ngan chue ziji qi ni la ji zhi dang yang bi xian bi xe di. Cai ki dewi tuwa dang na ya dewi nian ba. Xue chulu dewi nian ba ji ji tu ni. Sa tui mei sui bong di nian zha ya bu song ju yin xe xe ba zi.
1: Shetsi je nyi na, shalo nyi tong nyek zato lu, jayong cha jik jor to juk cha nyin jok shwe tingi ba tong. Rang jong cha jok zo kaga dik sui ngar ki yabo yu ba tong. Shetsu le ri kaga, san tu loma chetong mangbo de la ngon yi jung nong hiyo top jor tuen chen jar yu ba re. Tsong mi hiyo ni lang cui du zong kyo zui zu ma tong war, me tsi nren lam sabi to puk dun cha je nyi hiyo yu. Hiyam la di kor cha san ju hiyo ji yin. Rang zhong zhe zhu zhu kaga gokar, lho ma zhu pen zhu gui ma tong aam, yang na qim da ka chukku zhu gui jia xie xin yu ba zhe. Lo re tu zhu gup, zhu re shi rui zhe ge gen nambi lho ma ra sim xuk pe zhe gui ma tong xin yu. Lhasa lop zhin ge gen, zhang feng yu zhe, ngay lho ma zhu sim ne do pep to zhe, lho ma me re ngu re la ba tong a yin xie sung ba zhe. Lhasa na zhu tong zhin ye bi ge gen, xu xiong zhuan zhe, lho ma zhu yi zhung nong zhong zhi zhong po xie top zhu re wa yue jie sung ba zhe. Tujuk denja tong korim denbi go ne pe topju ra gesung sha che. Rangjong che cemba ka ka ngannu ne kujri tong nyamgu dwe sha che de. Sho yong che gesung tawa hi dwe yoba. De yong, jokcu che nye kor to jimjui nye do pi ni tenke che le rup tong jimjui hiar tong toba sheba tong. Men duen pi le ne tensung she de tujung ne chui taju sheba. Jokcu che le duen pi jurim hipta zui ne yikjuk le duen che gesung ya po sheba. Yon dang lang bi jie sim hieb yu sa chuk zung ni hieb yu horta ruba so che de. Sha su le ri ka ge tu juk dong ken zur sho gang sa jie te ni tuin jen le po jar yu ba re. Dang lang ba ben yang ge juk zu shi rui jie qim da dong lho ma zur nian su jia sa ko dun xe ni reng lu shi su pe yue jie sung ba re. La sa zhong jir da zi ju me sui ning la ru qin jie gui ta ba yi xi sam din jie ngan zui ngan nur de lop chi to kong dong nye kong. Sa kong, degin lo tong kong so je nian ka li pir xie yu jie sung ba zhe. Juk tsuk je xie rui je lam zur tong, jiang mi sidi wo la qim da mang po yu ba tong. Ka ji ge jin rui min rui xie ni, sim lho tu pep gang tu xie xin yu ba tong. Yong ka ji ge juk tsuk je go kar da zam xie xin yu. Lo mi qim da ding hai mei yi, tu juk na me ci chui je ju rim xin yi ba li, zuk ci min bi. Chuk yu tu juk la bie chun xie ba xin, me ci ju rim yong lan bie chun xie ju ri wa yu jie sung ba zhe. Lo mi qim da wang li hui yi, chuk cung ma ra jom zhi ya po to ju rwa yue jie sung ba zhi. Lo ma hi ge jung mo, hui yun han ji, yik jung nung hiu ken cung ma ra jang zhi ya po to ju mun dun hiu ge yin xie xie ba zhi. Juk ra ni duan yong ken lo ma cui ngo dong ni sem lue lue jie na wa hi kyaar jing yue. Kyo cui ka hi guk de bi qim da ge chuk yu dun du xue ni mun dun hiu ba zhi. Nga ri sa gui le ri la za lop zha yi lo ma ten zin la mu yi. Yik juk ju xue tong cao yi duin dara, zhwa zhin li cung ma dip to ba dana, lo to pi re sam xiong xie xie ba zhi. Ning chi lo ma zhi jam cao yi, dirin yik juk njuk zhwa tong, ngan cui zin da ge, lop tuin nyambar go lep xiong. Nge lop zhu cao tong gen la namba jie si ji ma re jie xie ba zhi. Tung juk tong xin bi, lo ma zu rong rong ge cha yi tong, sam cui na cao yu ba zhi. Cham du lo ma cirin lan cao yi, rong ni chi ga po xie bi yi jiong ju tong, chi me nyam to du zi yue jie xie ba zhi. Lo ma zhi da ji jie, pa ma ni jie nge to jing lo sum no lui tong mangpo nang xiong la, jar jiong xie ring zin da ge xia ru mangpo nang xiong yi, kong nam bar to ji jie xio ge yin xie xie ba zhi. La sa na ju to jing sum bi lo ma sun nam cai zhen jie, lo bro cao tong nyam zong xie ba tong, no mu de nyam to yue go lan zhuo du du, ge qi hui ne lo bqin ju cao wa re qia gui ya po xie ju yin xie xie ba zhi.

0: 우장 로지 신부 사커터 감스 차동 버버티 수티도 넘버티 길고 고소 그리제다오
1: 제제 치니섬 치잉아 장아니 치니에게 치잉아 자선바 니마나 지퀸거 그마도 다바 10부 데지 도진 테메비 나바 케르지 다왕세 나그로 신부 노니 셔더 데지저 제존니도 하진노데 나라 손도 우어 칸라니 예람 셔로 블루투비 치라 치라 메즈퀸거 데노이나 치니섬 치잉아 장아니 치니에게 치잉아 자 숨버 니마나 존다 니나제 케싱거
0: Tene ta dawa re re la, jitan saa ju me lao gen juwaan ka kamkhe che cho re re dao. Tene pyo da yipan dala chan su na, jia la daan dara zakar nam juwaan mea chu loong suam jie, kamar ju chiwi yo jia nangkur chea cha ji pap sin jai. Sebra ci juwaan ni paasan chen dun sar lakpa ni pi ui da xa jayi to cha chu to loong chow. Ci niya gu ni lakpa nam ri kamar ju re, xa jayi to nangkur chea yang cha chu nrein tu ki. Ta dawaan di zaata kama ge jordan rewe te la ti ni, jena chapa ge pa chi ten ng bori ze dao ten se bra chi chong ne pasan jin to sa lak pa ni bi ui da xiaje to cha chu tolong chu gi kan da da wa ge pa ti gi cha chu ti ng bori ji dao
1: de ni pe da ge pa ge xi im ba chi ko le xin na la ce pa yi ge nga din ju ji jin ni ju sum ju ju ju ji ne xue ne xi ni ne xi san ne xi nga ne xi ju sun ju ji ji ko la yin zi quan ge da gong leng ni ge pe da ge pa ge da xin do di xue sa ge xiang la drin ge za ge chi jiao ge leng wo zhi qu na
0: de ni da tren ki za ge chi bi xue na tren ne pu me ta le da wa ye pi chi pa ne xue ye ji da chuk bui chi go ri za me ma ka ma chom tu jong chu me ni chue chin da jo wa sel ni na pon to lo da ha chin tu ma do chu tu ju ni la da sun sam ke sa ni pe chi ne xue nga za lak ba jong chu chu ni na ni pe chi ne xue chuo za pu bu jong chu chu la yin ni pe chi ne xue de za pa san jong chu sa la ten di bu jo lo to xue zer

0: lop gachara.
1: Chen lop gachara.
0: Rosu bimi dungpo la, chire mi du namba cha.
1: Chen lop parji gachara di, jadar mungshu lamban di.
2: Zhonam cho, tata che ji singgo chubi, lin chin da na, pyo diong lung chin yin yin chin li kong, kange lung chin jia, chen lo gachara lin chin shi, nga lin chin di, zho xiong wan da chun yin. Dering ka lin chin na, Dita tsui chui jia, zin xia yi yi guo dang, cha si zhang na nui ba li, pin ba mi hi bi guro. Guo nga tsui gi, kyo zhang mi na, zhang sang dong ju mi hi bi guro. Ma ka gi la, lo chui la wi jin qin, gan yi mi guo su, zha di xi yu. Xian la, hi zhi nang di na xin shu.

ngai ti hyamo gambo mebo zo te hyamo gambo nga chur ba na hyamo chyo thon jo la hyamo sui ba tara mebo kya ba dang to wa ya sui ba tara yong ge ye nga ngai ti me do yin yu rin do dong te me do ye yin bie ko mi na xie ma ga ra to ma gang za lu na me do yin yu rin do dong te zo ngai ti si ri rin go bi ni ba ten te da jie xi ba ji 我家家比是这啦，还不加拉布米巴姐姐，偏女电影。

0: Oya, pongo. Sama chola ande tong mando. Ya, tsuma baso.
1: Aba, nga sama sara kumja. Nga uma sama sara kumja.
0: Sara kumja ande tongfo ne, maa nyumza loki togra. Tati da chok chola kisi chi da. Hengpa ang dhru zi chetar kali kasi jagri. Andi yan chola tong na kari li.
2: Omo, aba ag zuji da ngoma rgo. Tata so ngogi mo tsuma ka sama chola ma tong zuwa na loso chinra jinhi munga.
3: 转圈

0: rung ka le dik ju tra thon ni ta yeb chen le ton ta dong par che so la te ni he ba rong yin cha ta dong la tar she yu bi ti pe che sa ja che wa dong man bor nyu wa dim ju tap de bo me ba so ta dong ka wi ne de ta ju nyu de ta bi ge su ba re chue ta kong ka sho chang bi ta yeb chen le ni khu kong yong la cha bi ring nyu le dik che ko dong wa ra cham do dong char che dong zin chen che she kam ta dong cha wa chap da dong ni ring nyu ye je dong ding rap she kam chue shong ka le nam sar ba de yu ba re Chamdo chung chir shekam kuyuk chui chia chudang yuanba, rinpa nipi tagyaba, jayang suenang ji. Nganchui chamdo chung chir chia rinu shekam tato mala rinpur shede. Chung zing chen tong chachin chen la teni, pyo xer juu chia shekam de ya song chi tenpo song ju yin xie song ba re.
1: Chen zara sa tui na sa tui hing ru li hu ju ru rinpur yung wi diwi ngu xiu xie yin. Ni yu lu ran rang yung chi hing ru li chi chen zara hing ju sa ba dang. Zhengzhi Chadara Dongxiao Junqiu Qir Dongni Sunzang Sobar Dang Rigdin Hingli Chungkur Lintun Hibca Xiurik Yuzang Songgaji Chakung Lameyni Sartuyen De Suye Gani Xuyunne Sati Zhurik Dianjang Gini Dang Chidin Tunli Jibbici Tor Dong Zhongsa Xuyunne Daji Yungju Jiti Lintun Nudin Shibaji Zhangli Degoji Sangjuru Shuguyin Laza Zhongjira Lintun Zung Nisun Tungkong Songsong Dengira Rang Xiong Zhong Xing Zhu Qing Dei Kang Ge Qing Ye Ba Tang Pei Zhong Li Lik La Zhe Lu Ling Gu Lu Mi Xing Dui Da Niang Duo Xing Nu Cui Da Xi Yun Ba Tang Chong Mi He Cha Jin Jie Sun Dei Da Ye Qing Ling Dang Xing Nu Yu Yi Xi De Qi Ding Jin Dang Qi Li Jin Jie Deng Zhou He Dang La Ding Ding Su Jun Ji Meng Dei He Dang La Yua Dong Yu Ba Zhe Lun Zhu Zhong Xiang Ka Xiang Xiang Ka Zhong Qu Zhong Mo Zha Yi Qi Ling Gi
2: Tāngi māk shīnga tāpi nā ngā dzō tā pūrī rāngi lūk sū chē chē kē khurē tū lā mī shō tāpi ā mē tā kwē sū rē chī rē tā tā tīng sā cui rī ngwē nē tī chē shā tū kā lā khu nā dzō ngū tīng dē cui tā chē cīng rī tā tū yī chē chē hācāng kā yāpū shīb chī chūng dē lā tūng bā ngwē nē chā shā wē nā yāpū shīb dō lā
1: Pē yōng lī rī lā dzā lū nē kī lū dō tūng hī tāng nyā shūng dō tāng jī lū cīng lū rī nī bī lū mā lī hī jī ngā chū Qing Yin Meng Ta Da Niang Duo Sun Zhang Tun Gong Ji Xin Tu Dang Qing Li Dang Tun Bi Sun De Duo Dang Yi Dang Yong Gu Yue Li Qin Ngan Qu Qi Li Lu Yong Yao He Di Pa Yu Ji Xin Ru Li Pa Ji Dong Qi Lam Qu Du Yu Yi Su Bu Ju Yin Xi Xi Ba Ji Ran Zhong Ji Ni Ji Sun Zhang Tun Gong Song Song Dang Sa De Bi Yu Xu Ji He Di Sun Zhang Ni Pei Sang Jie Dang Sun Zhang Li Ju He Di Tian Guo Dang Nian Bu Guo Si Tun Bei Tuo Ji Ji Sun Zhang Ka Xu Ding Ge Jie Nam Su He Ba Ji Rang Xiong Zhong Xing Zhu Qing Li Kang Xing Li Xing Zhu Su Yi Qing Yip Li Ru Chu Zheng Jiang Qu Ngan Qu Ding Yi Le Ni Sun Tun Gong Yi Dong La Zhang Yue Ba Di Ya Ke Sun Zhang Ru Ji Ni Xin Bu Ji Zhu Qia Zhou Yin Zong Yue Da Qia Qin Zhe Xing Zhu Sa Ba Ji Mang Ru Jun Tu Meng Tu Dong Di Tian Guo Dang Nian Bo Guo Ju Su Ji Li Dun Huo Da Ba Yin Yue Ji Xi Ba Ji Zhong Zhang Ni Sun Zhang Su Bu Xia Ju Le Dan Jin Yu Bu Xi Ba Dang Du Cong Rang Zhong Ji Xing Zhu Tun Li Ku Zhe Jun Qi Mi Ba Ra Nusim皮的，昨天天气有点变黑，气就热，公的东北，并不如年底汹涌吧热。年这中秋节，三年底的年底天空来也从年，阿吉来自了阿卓特巴西的年吉爸爸，咱们别学研究日本哪吒了，阿卓全部汹涌吧热。白云，贵送春，亲自派去七月公司临近行动，徐小公给，等个安全，每度都一群军人过去别顿喜悦。 春节中呢，加入党三年的一个新的新闻，东国人一来，公的党委，不去了是七八党，平日七十七元。大大春节的白多，白雪喜云不满意。日本党、韩国、香港姐姐，俺同就兄弟喜云不热。现在新竹跟俺家中，年轻农多，过去喜云不热，等热天就给你出去当，热天就牛肉吃的了，容易。他到中秋了，这一种多，热天自行送送来，这了新农多喜巴当。 印度中的人，都是中秋三月某人家来的了，没没拿出去的，这就是土，新米多为，来去七十七月。三年底的新年来自比对接多，我用六千新年，新年初期过去一遍，正月来比，忙出去，俺做了苦不养多，请不热。听到中秋了这一种，印度中的人，都是中秋节主任，七十六月，我们去新农多，新米节对待的不美。 大家出去接新米，这个月比下降待的不多些些吧？是。常年三百米一吨吨价月比，那就中秋了，你妈总多等个。价格比如稀水垃圾堆出来月。 산에 대가라 듀발레스 동부에 로커스주라 되니 유상 라망보로 소바시바지 나저 종치라 니마 종 니마 종더라 탕루 종추 로바 원제지
3: 내가 잘 코와 대대는 도도 사타 먹을래 너는 견던데 자가 다데 온도 세사던데 전난서 가든 게 교지야 찾자 잡아 온데 좀
1: 나저 종치라 니마 종 힘이 체력 사제 체리라데 바라 까마 체력 디히지 지우 희소 희바나 Rākābī tūnī pājī tūngī māngī yīn, tāngā rāmārā rīw hī mōngī dūyīn bī, ngāntu chūtū nī zā yī rīmī jī lērī kī tī, bīsārī yā bōrō cā jūrōng gēnī xī yū jī xī bārī. Tērī kīn jū tī māngūr tām, lāzārā tūn chūr rī tān rīmā kī bī, rāngyūng tī xīn rūlī bīmbūrō nī tī yūng nī jūn jī yū tū sāwā tā yū. Yā lō nī tū nī ngā lūrō, yūng yūng jīn rūrī tūn cī jūn chī tū, yā tāng jūn ngā sī bā tāng, 你团结准车错过去当擦啊顺心吧下当公啊我妈我自己团结准车家里个哇现住团结里团结团结人堂过冬却的过去过冬车错接冬行吧日内前让中介村上天空杀对后大一把当准结过去以后去冬地现在了点点现住里被他恐怕着就让团结一头着了点家店不用啊当中塞的用着了工地和他冬去吧日
0: Lhasa Tungcher Che Dimdui Tewi Gangni Yinpi Chobyo Yonglam Kingbyo Nyordru Dengchon Nambi Langzuk Lamdu Lejata Nyitong Nyekisanga Lui Ndawa Sumbi Tsi Kyunga Nyi Trungko Tsuktsun E Trungcher Tsegir Nenpo Hibatong Dzuk Trungcher Lenyu Lamikba Pui Tsegir Dengja Gago Nenpo Sungwa Kishede E Trungnyo Tsela Kuidik Tendik Tongwe Dabar Leja Yi Shimbor Chi Jacha Dunch Tungki Tong Tsa Nga Likdrup Senyubari Yama Ti Kwar Che Sanju Senro Kingbi Nyordru Ndrejor Nabi Langzuk Lamdo Yi Leje Namjangta Lhasa Tungcher Tuyulung Dechinchu Kingbi Nyordru Ndromi Tungko Tung Dzugu Hialu Kudu Neba Tung Shei Rincela Mi Duntung Somja Somchu Sobki Tsam Yobare Dzogchu Nong Zowo Yonglam Leja Tung Sambi Leja Dimchu Dike Leja Jungzi Jangjo Leja So Ndreyue Hyordo Leja Tsuyue King Lamdi Zowo Tungcher Che Malam Tsehi Tara Tungyoba Tung Kyotsu Re Nyordcela Shele Dukyo Tung Chulam che chotsu re nyur tse la xe le yeb chu chu gu xe yu bari. Lhasa zhung che rin dimdru xin zhen chu, le zhan zhuk zhun todam ko yi la zha gen kruwa fu jen ming ge. Jingbu nyur zhun re zhun nambi lang zhuk lam do yi le zha ne. Lhasi zhung ku lam zha lik zhuk tol tong ge, zoni tewi nam zhang xe yin ba tong. Zho lang zhuk chulam ma la zhun ba ju, jingbu nyur zhun tong, sobyo yung lam che kori yung nyur ji zhur tong, lang zhuk zhur zhen tom ni, nga ryo che lam du, lang kor nyam zhi tong. Dimdru gaba, ngu mi nian ka nipa jie jie, ngu sa dui bi nidun tao ju nui nian top ju re jie sung ba zhe. Ni maang po nyan bi tong, dui jik tu gui dik tong yi to ni, nam zhang ka ge er jun le gar gui dik tong yu. Ding gip, zong ni to lam ngui ding jik tong. Dimdru ding jia di che, zog ju xer xiang ge hiyo to le zha jie la, zong ni to gui dik tong yi yu ba zhe. Nam zhang da yi cin bi gen kru wa li xing ji, ngan cui bui ci jie zuo xie ba tong, ding jia ang dang bor jo ba. Shinkam ngay la joba chi jie, nzuk chun za dun yer zung. Jingbu nyor dwe tong, chobu yung lam jie roshue denja gensung xe ba tong. Tandom jie jurim yeb ca su tong ni, namzang dui ka yer zung, lenjuk rik toba xa ju yin xe sung ba zhe. Ye zi chung jir sanru zi chu, donggar xiang kanda chung su chung ma cui, senri tong tunbi go ni, xio ko tabi xe sar yabo xiong yu ba zhe. Yamla di gor jie sanju xio ji yin. Yar dui do ye zi sa jia mang chi wi xio ko nyog bui zam yin yong, sanru zi chu donggar xiang, Kanda zhong zui zhong ma hadur chem jie zhe gong nong da bi xio ko xizar yabu xiong yu ba re. San rup zi qu dong gar xiang, kanda zhong zui zhong ma hadur ji.
4: Ni yu wu si nang dham na dung ya gu na, ngan jia dung ya zi da kong zi le, yi jie ba dham na jiong. Tong ga ji di na, go de na zong di, jama la gu munga zi chok si la yung di mi. Nda wu si nang di, jinda ngan ba la dham da, jama la gu mu zu, lo re me be le. Nda da tobo ni, xi zi zong be le, gu la xi dong zi zong le.
0: Donggar xiang ge saju xian ba tong, qiu yi tun kong leg ba. Dimzuk nyam nyong pyo som tso ba ji yue bi. Donggar xiang ge xio ko xian bo yue bi, di kui mang tso zan ma zi, ta ko zhong mu zui gabo xie ju yue ba zi. San rop zi qiu donggar xiang, kanda zhong zui zhong ma ce ring gi.
5: Lungba nir cha xio ni, xio go jang gi le lega bi, xing le xio go ma nga yob le. Di xio go jang zong ni tso ji go le di, cong ga no, di rin jama jia zu xio go yi le. Hin xio go robo yi no le. Ta xie ge zi jang la, zong da zhuo le.
0: Zhe gui xing li jie tun kong bai xue gang li xie ba tong, deb zhuk se xin zhong yang ngong gong zhen jia qie. Zhong mu zui zhui dur xie ba tong, ren mui jie zhui kong nong xio ko da bi sa jia bai xue xie zi kero song yu ba zhe. 선로지추 동가량 칸다 종주 천자 제거바 하바이 종주 냠데 사지도 저공 균이 잼니 신다니비 단주도 망초라 리뮤제 효코 답주바동 달로 신다가비 세킹니 효코 톰라 뜸비 망초라 용법 야포 숑여 제송바리 칸다 종주 힝두동 냠리 공종도 제위 공비 동동 찹다동데 직주토니 라잔조티동 힝노 요셰바 퇴송 뒤퇴 제시비 힝두 제 카도르 뎀조동 전총 장마 공직 뇌바 연바 소제 내든 타주 뇌딘 토비바리 선롭지주 동가향 칸다 중수 뎀족 칠리 냠리 콩가 겐크로와 서른 던롭지
6: 나타 나린 자선 다진 노냠래 강 쇼가 담아 치슴 당가도 야인 던져서 탈로 자샤와는 다지 말래라고 하는 저간데 사바접지 자처당네 담아 바지 치시라도 야인 템베 심지든데 여스
0: 칸다 중수 체주 뎀비 효코 퇴리제 담진 셰사셰데 유법 동 뜨니 사지 퇴공 배슈 강리셰비 망초지 용법 파르토바 송유 삼룹지취 동가르향 힝조 쇼드 협규 때내지 조린 명말 노르제제 동가르향가 효고 퇴법 자마 처소 직동 뒌인자동 차 니응아 심바동 로이 용법 고 처소 직동 니자 니흑잡기동 차 찌응아 하 송유 예송바리
1: 내가 리코니 빼니 처로 히다조비 최군이나 야휘이 차 니모 탱 쪼고바데 이바당 다리 희구 조도나 이차당 둘의 냐도 휴 제바디인 람종 사자카기에 조두연을 명바당 내망부로 냥구로 희대 남반장의 제지자 차들의 희구반의 망용지 이차류의 나위 세도동유바지 해다조비 최근이 라흉종 이차주지 라흉종 이차강당 사사종치를 이차강 천관추 이차강 소당 냥자토지자 희구반유바지 희구반유도 저자 능방 구제 희바당 제기당 정리 서두 퇴제죄바 사용의소 서저리 희바 소주 망초라 이차 천록 희야당 멍추 이차 유릉소 차다동대 이차 희야당 망초지초와 다 니로 동유바지 라시 주모 유중농기 내쿠망비 야희 이차 니미 희구 빠진도비 다리 정리 서두 퇴제 망부라 흉라 이차 제 천록 천수로 희야라 유나 성모 흉희 희바지 배조난 희주 이차 칸게 리둔바 상초 루이 망초라 이차 고진 리둔 서드르 희주 흉 다리 고게 던다라 토바라 하장 거부 흉희 희바지 장중제 사자카기 조든 저다 희고 표준 초보 보와당 나주 종차라 소종 긴기뉴 쳔바마비 퇴콩 저주 희디 디디토저라히바당 사장무수만초라 이차고제 제이히와당 냐차비효소고제 간이세바제 로가종철지 룬즈리데 꾸리히니 만초라 야히이차니모제더흉화당 이차제히뉴린당 리유히야제 고디위기치토니 서저리히바제 납주소종 이차강기리둔바 디친총미 Yaipi yicha nimu gogay suhien di mangchu la yicha ji chengluk chengsuru dang gaji yicha do dang mangchu yicha nzizi suji hi ya chadar dong yu. Lai qin nganchu yunan jinji yicha zhida mungchu hi ju yin xie xie ba zhi. Loga chung chara yicha ju do dang koi kwa zhang rinpa yibi da yiba do ji lai qin nganchu yicha li di mang yi ngawi dian do dong a dang yicha tuyong kong zhe tuyoko tang do dong ju ma zhi yicha sabar bi yue dang ngu bar Yitzha-ji-rin-tang-ji-hung-nui-jian-di-yitzha-go-ji-chil-luk-chung-su-ro-chit-ra-yau-bu-hya-ju-yin-hi-xie-ba-ji-chit-ra-hi-gu-re-dang-rin-ba-ba-wa-ju-mang-to-chue-yitzha-li-dun-ji-mang-to-ro-hya-gu-ri-ba-dang-gong-pun-chu-ju-ro-gun-di-tung-gu-yi-rin-tang-ga-chi-la-ju-ng-a-di-yui-se-ba-lun-ba-dang-jong-yong-su-yitzha-hya-ya-la-do-kuri-hi-ba-dang-yitzha-hya-ya-gong-pun-chu-ju-ro-ya-gu-ri-hi-bi-ku-yu-zang-bu-do-yu-ba-ji-ra-xiong-jung-dang-yi-yung-li-ti-yitzha-da-gu-dang-li-gu-
0: ཁྱི རང ཚང ལ ཉེ རོབ ཤ་ཇོ་ཏེ་བི མང་ཚོ་ཅེ་ཡིག་བུ་ཤུ་ཅར་ཇུ་ཐེར་དུན་ཤེ་རིག་ཁ་སོ་ཅིག་པར་ནེ་དུན་ཉེ་ཤུ་ཡོབ་ཏོང་ཏ་དག་ཁ་པ་ཇུ་ཐེར་དུན་ཤེ་པ་ཡིན་ཡིན་དེ་ནོང་ཏོ་གོར་ཆེན་པོ་ཤེ་བི་ནེ་དུན་ཉེ་ཡོབ་ཏོང་ 也在中间东着外月边那段外月边出。

0: Sengke nama tsu kongkhamza, nga lichi tso jo pa hirat nam jaye. Ta ta linje ne sengko tsukpan tene, pyo jo longtai nyentre le kong kamki longtai ta pyo jo binzu kange nyamnya si pi changbi yang hi pi lingdo lichi ri. Tere nge lichi na nga tsu namba tsor, na akyu rumba nga wang padi la pa pi lingdo, jiachi ne dam li lichi nyibji pa timbo juye.
1: Kang

Jitin zera shumi gumi ri, chung chung ziru shiran naram ri. Lilan chamo yonzhou lachu ri. Yonbi nawa damo tongshu ri. Dan xiang la yi cai na cade dang yang na nga sanzha cirin. Yiba nga sanzha cirin dang dinzi jia nikalimbi lo yi. Yonbi gotang xiba di nyan da jinyin guo.

0: dana deshe chi sabyon don yorubi lugar yo.
1: Lugar na masam suwi dutsari. Lugar na chonan la tanpi suwi ziji yin.
0: Lugar la rindu na longchen je yingsan dar pepton.
1: Dani, chela banyam je chowa sabah she jinsi.

Chobo namba, xiangji lo yi zibi lasa xi ba di, qiang dong ni yin bi zhuo mo zha xi ba mo yo, ro yang ji xin kang lin zi ni ga po yo bi xin zhu tan ji le po ni, to san zhuo po yong wi, men du xi ji yin si, ta yi di nyang di ji nin guo.

Chobananba, taso nyebi loji ngayi wongi shibati Simbabo jiangci jia reko shileri. Xiang la payo loka janan zongni yinbi Simbabo jahi chongmo ya reko shibi loji yi jimilong shibati jinyido. Loji de kongka payo la yobi pama nido lasa la yobi jomo riyang tang darong jomo chanchudo jomo basang jila poni changma lwede sinxin yungwi jahimandu shijiyin si ta yidinyan di jinyin kwa.